ano i ka ai maka i ka lome lome ka ona no i ka nahu nahu mai ka lia pau na hani ho o hala e ka pukulena o ka wāke ia o ka ona loa a hei ke i ke kuhi kuhi ni na ona o ka aina hali hali hawali mai no o ka mai i me ke kone

0: pahe nui. Hiki a hoi ki homo kani hou ka au ki ka.
1: No o ka haole.
0: A pehea ka himeni hou.
1: Ai, hiki no iau, ke himeni no oko.